Ashka komon li kwankech sali hun hun. Chi kooperativas ho akwiche hunilash li nakek ehech ol chi qabin kil sali halang halang chi nakhek. Ulma khon li saich olach chuk ere chiru li honal anak kwan. Ana inch ki abshkush fede kobera li yokuchik chi kulak sali jang sali mueb al ut sali hun hun. Chi kooperativas sabar kwi nakek ehech ol chi qabin kil. Chisa kuchik sali kachol choko chi kwang re rochbenin kil. Renak taruk to kochok nadeb ka ush renak takaban nakwi li serak ik li hultikang. Lina lepa kakwi jirish li hun hun chik angel. Li cho chi banumang sali hun hun chik kooperativa malak li tento ta banumang wana kona kanaw ink a chi hunil na banuman chi hunak kwa malak naru tok siyala na kakwan takapan o wakib li angel wanak ink a naru maban o kakwi ak na nauman na silman rishi chabil o yal mala kharu mala khoni mal stera makwi li angel hun hun li taruk takabano li taruk takab eresi li tishkeri chi kuakwi shmanun kil kwa kholu minel o asociado sut asociadas ali hun hun chi cooperativas chi ho kambi na naka khultika hun sut kuchik charu na chtiap shkush fede kobera na kulak sali kyan Dukin distinct magali nakulaka kuiz ali hun hun chi cooperativa sabar kui nake sakon ebli komon li nake oshbenin reshpanukil li nawalpai chi kangel li nawalpai chi nale baka kui takyal li par nake stadimank la esh li kakomon li nake ke ech ol chi rabinkil chi rabinkil li pukte zibal esilal hain sabar kui naka numsi Shkiab shkush fede kobera na koi benibin na xasa lech ol chi shkul bal li esilal chi shkul bal ake jikun li ak kutank ak cho chi saqewk na kaban cho shichiru li kakwa dios li katenq li kamatan li kosoptesyom na shkir renak la o taruk to kwaklik renak la o taruk taka ulgu jikun li kutank wakwi taruk taka banu na balpay li angel sali hun hun chi cooperativa sayal ni bar na ko taliman malagayal ni bar na ke taliman chi hunilesh laish ni komon ni ke chale e chi angelag ni ke chale e chi oken ka kwiz sali hun hun chi cooperativa so kana saich ole chukere na koi menina ka chyo chi ekli hun hun chi angel ni hun hun chi na le ni kwang sa e ben ni kwang sa ka ben Chibajunilo la oli komon li nako oken sali cooperativas hun hun huakui rakhlal naka juntikachak rubelag nakoi beninak tustu chi chabil li kangel nakoi beninak tustu chi chabil li nale li kwang saepen laish la holominel laish li asociados asociadas teltobi takil li honal li Yo chi no me, que yo coche shmerichin kil, sali shmanun kil, li angel hun hun, o ak yo coche che shultikan kil, nakanauna puma kwaza ku, kwan shrambal, shapal, li honal, li kutan hun hun, naman sa ku, kwan rilbal, li shmerichin kil, li angel hun hun, ayala chanru, li seba li kachol, seba li kanalep, Rikin li holomeng shpannak kwanak na chaak ko akwe ho na kenaw la esh mare kwank li komon na chaak ko jiru rilpal shberesinki li hunhuk chik angel shmanungi li holomeng re li hunhuk chik kooperativas ut mare kwank angel akwe chaapil ta el ut kwan na chaak ko bayak aban na tauman ro chishunil li nalep ha inka akwe li tento takasik hanak Inkata kanak chi ishbeh malak inka yoko chi shnum singki li honal chal chi hokan utmak a li rusilal li kanjel li yoko chi shtawal malak li yoko chi shbanun kil. Rikin bi kwa ye esh kanaka kwa esh kaskizim nakak shtoshbal lech ol ril pal rish cholanin kil chi chabil li kanjel ut li honal hun hun li nakana chi ko. O yoko vishke bal retal Tumpat nanumeli hunhuk chi kutan li shaman, huakwi li loklakpo, nakinaw laish na maka naru
takabanure, takaramre, takachap, kakwindli na kanasa kabayan han zilpal, chichampil, lishwanukil, di angel hongkong, ut ho yokovichakchish kutbal, erikinakwe rubelaka anak, kwanak mokon, nakakeretal, hunakli mahelal, hunakli chahkilal, kunak li raylal li nakataw sa li kachuam li nakataw sa li kakungkapal ko ako sa li kakomonil malasas ben li katinamit Guatemala ko at kukunchak si nalipak si Rish Rubelak aban sa shkawa ay nakakwank li serakik nakakwank li kaushlak nakakwank li hultikang erikin laish li kakomon sa li hunghung si kooperativas kaut man nakakere tal na balsut na kwan hingga naka kawresiki chi chabil huwa kso atinat chak chirish malako choko chak chi serakik chirweb li kutan chokep chak chi numek kutain chanchanta kwi a kso kaik chishnum singkili kutan chishnum singkili honan chiko kaan nak kyan naka kul chiru li naleb li angel li kaush li napanumang utroak shka kotak kuchak nak makwa kahuy sa li kooperatiwa mare na kulman sa li kachuam la o li poyanam la o li asociados la ish li asociadas ut na ilmang sa li hunkapal ut chain na shka amak kuchak sa li kakooperatiwa hun li nimla chahkilal shpan nak shka wano tingka shka keretal sakal chi chabil chan ruta elk malak chan ruta ah malakchanro li nakakhayali ut chanro ta koibeni tishkuni li retalil malak li rusilal malak li ruchinyom nalem malak li angel haan li choko chistiki wankish wano kil malak li akshkabano angel bi ru rival ut shnale bankil rish rubelak chi chabil sakal chi sakal re ru nakenaw la ish banon kil renak chi hokain tustu kyo chishik li angel wana kwila atinka kawre similat kwila atinka nakanale barishi chabil rubela kwila atinka akwe nakahayali arah ruta kulman kwila atinka naka panjon li nale porahtento shwanunkil ut karuah kwi na kulman malah karuta kulman kwi tsakal sashbeul tak am kwi tsakal chichabil utarin na kusut ikri chak harup kutan harup shamanan akwan Nakskato at shakli talipag hain na sakal shpanungkil chi chabil sa shmeul chi sakal re rush kay malchan ko chak rubelak kwan chak nabalkutan na kwan so serakik sa chirish li nalip hain of kuitek eretal chishkunil li serakik chishkunil li kawresing malak li tsolok li nakabano sa shkiap shkush pwede ko vera kya na amari kya na chapleri chishkunil li nalip ut kukanak chanchanta kuy nakakeretal nak Kones chirishkun na lep yoko chi ati nakaban chishkunin na siya priveshka komon. Kukanak, tento takapi chi chabil takalpar kwa shichko li na lepak li serakik li nakakam sa shkawa shkia pshkush kede kovera. Sa li hunho chi kooperativas renak chi hokain takanao li shpere singkil uchpanungkil li hunho chi angel. Karo tak ulman kui ishka tusuk sakal chi chabil utkaruak kui tak ulman kui inka naka tusuk. Ut rikin mala na leva kwa ye li nakulak sa le kyang rikin ishten maga kwan li rusilal na kyoko chi aping kwan li rusilal shkomon na kwa ye li shkawre singkil ki shkomon ha in na inka tot ane sa hunak li mahelal na kyal taka kutpe ki chiho kaan chan chan lat li komon li asociado malak lat li tanachin malak lat li sahil poyana mare Kwaxik sa hunak li nakhek, sa hunak li kalibal, malak sa hunak akwi li tenamit, aban ni anakan na umari to khosh bensut kok sa li nakhek haan, ut ta kutpe akwi kelakbar, karu ta kul, ta tsaj, mare ta chakok chik chakunak, ta tsutkik, ta chakok chik chakunak, ta taw kuchik lape, kaut sa shkawanak, shat kwa ta hones, maniak e shapas, ut, shat ok chipek sa li nakhek, chi inka nakanaw. Kukan na kulman sa kung akli na lem na kya nakakutbe akwi blad malak kya nakakutbe akip tishpanungkil ut inka na ku apin malak kwan sutah kwi na tishkia kwi
nak inkata bano. Ustate cholok chakuk aut apan. Mareng ka siapa lat chakwak sakal ril balma kyal ikyo kebishkibala kwe. Ucha kere tan nak kyal. Apan akshat koat chik akshasat chik lihona la shasat chik la tumin. Mare kwa nakwi chik akreru chakoksi li inkasha keshlo al li inkasha kwe beni sashkawan nak inkasha tabin. Shabano li karu chakwak usa rubelak shatesh kus. Okan li nakulman sa likatyuam. Apan nako sera ik erikina nakwan. Marin sa shkiyab shkush fede kubera li nakasik ha naking atot anek chisa e li nalek chisa amakhelar hain. Manak la esh naken nao na takataw kun li chahkilal, takataw kun li makhelal, takataw kun li railal. Inka anakwan, inka kulakakwi taka tukubro na chahko na shaprib li naleba kwaye mare halamchik taok chisa u tekere talak. Inka eskache nobre sinkil, malak risinkil, malak sashkwal takabano. Naniman man li mahelal, naniman li chahkilal. Bukanak nakakh toshbal le chol, nakakh toshbal le kachol sa komone la rin sa shkia pshkush fede kobera. Brenak chokochi shkia bal sa akhli hun khukchi kawul. Kwe inka o sakwe li chokat chira binkil, chokat chinaubal malak chokat chish kawri sinkil kwe akwe. Laat tak ehkui retal banak nak ulman ha insa li kachua mare kwan kyal shikilog kyal rauk te sing teras li komon te shkia kwe inka tatokian karan shpanak inka uz mare balak ing na keshpano naban chan chan takwi balak ing kilak yoke paran li komon khan sa shkawanak kyal inka na kerak tatokian inka na kerak tatsakon ko kanak na kwan til kawre sing renak sakal relik chikyal la oho poyanam takanaw barkwang li us ut barkwang li inka us li naru takataw li naru takakul sa li hunkong chi kooperatiwa sa li kachuam, sa li kahunkapal sa li kawrasing, sa li tsolok sa li tsolepal, sa li pe, sa li kaangel kyalakbar na nako tsakon kyalakbar nako sho elk nako nume ahkwi eskanak ako eskaskitsin naru nakataw li mahilal, naru nakataw li railal apan li na akmana nakwan li choko chisipal sa komunil hanak takahanaw ripal manak mare tishkia kwe karush bonol li nakhek malak karush bonol li kakreru malak li kakhele balhain utlaat na kanaw karu takal li shbonol aban teerak rampal chakpo nakho kaan inka tatatanek chisa li nale malak li makhelar hain kwe laat tak eretan nakatayak ek dilata keretal nakrash o kanak kwe malaksak malakkan malakkak la at sakal naruta keretal la at sakal naruta tsilrish li karu kwan chaku utta kwil utta lema utta tsilrish karu li kyokepsh utta singil chaku ho nak mare rubela khakwe ko atinak chakchirish nak na tauman chakilal na tauman klirailal sashkawanak kyal nakapi huli atin sa e ut nakanum si chihokan ut inkash kachap kahonal res silbal rish mahokan malahinka makyal malahinka aban chikula o chanchanta kwi aan sakal li shkyala lil sho ok chishnum sinkil ut naknakak ere tal naniman awut sa shkawanak inkash silman rish ut laat chat okenaran renakachah kilar han shniman ut karah ru takabano malah karah ru kwanza kaben o keng res silpal res chichabil mahokan malah hinka ut kui takataw na hinka to takong renak takachup arailal amahelal haan li naru kyoko chishtawal sa li kachuam sa li kakomonil sa li kakooperatiwa malah sa li kahungkabal huwa kui sa li tenamich wana wana kanaw naknako kwan naknako takon sa li hongkong chikooperatiwas yala para kui na kwang li mata nek cho kere mala cho ka kwela tsi na kat holomin kre na ta truk chi okeng kre na ta truk chi tsakong ut na ka ka ore si baya ki mala ka pili na le cho ken cho tsakon ak kwang ka kui chik aru to ru kol al kui ki brikin chi shunil li aru na ru na chal
chiku sali akuam sali kakomonia ko akio ko akio chish kulti kankil o ganak ahelu li favoresing ahelu nak to kapin kaban takanau rabinkil takanau shnum sinkil li esilal o ganak nakwank li tsolok nak nakwank li serakik janak inkato tanek chisa janak lata takwi li kyoka chi abinga nakwan tat okeng renak kunak chi ahkilal inkata ni mang li tabano ban han ten ang Resik balch peul re ril alchan runak takam chikunak kwa mahelala cha kilal khan ut hink anak takatik rok hink anak taka nimo resi chikuk anak chisaza kachol nako kwan erik in hunk amukak kuchik chiruli loklak sakau ka in naka banjoshi chiruli ka kwa dios konsut kuchik utho nakena wakwe naka banu chak rahlal na kmare kwan erela esh li komon na que colani hun chapchik le juam li rosotesiom le kaku adios sale en la es la holomine la es li sahi poyanam la es li tana le kakuan li chekal poyanam hui li na que estale mas le juju chi cooperativas na koi venina te nusi chi sa sale chol na koi venia hui na li kaku adios na ru tos rosotesir en na piokosh que balsh komon li angela mancha mil angel yo gana nakanau barkuan li kangel li kyochi banman sa li hong hong chi cooperativa su la eja kwe chol cho che rum ut barkuan haan rubela yo kochak chi atinak chirish li tzolok chirish li shkawre sinkil ki ritbal barkuan li kakaya liom ritbal barkuan li nakakut uchi li naru takatau li naru takasik chiru li loklak chi abhaen li kyo kochi shbeere sinkil utko na kena wakwi inka chik ki di honal na kanate ren taruk to kulak sa shakli lok lak chap hain aban kakwi li kakwa dios nashnau chanru li kilpal kakwi li kakwa dios nashnau chanru li kosop tesyom kulak kamer ut napal chik naru kyoko rilpal napal naru nakataw aban tento ta kakawresia kip tento ta kakawresia kip lat li komon li yokachi okeng li nakat tsakon sa li hongkong chi kooperativas ut kwa kyoko chi rapinkil malak li kyoke shish banong kilak kip nak li silok ish chirish li angel hongkong li napanman sa li hongkong chi kooperativas kwan angel ro ut anak kwan chal kakwi shkulti kankil bayak par kwan kre bhaan nak la at nak kut uchi karu kyo kat chi shtaubal karu kyo kat chi shikbal malak karu li ta koi bene kwal ahel ru ut ink aus nak chal tatkanar chi hokaan malak nak chal mokmo na kuk o nakakye malak kukuk la kuk salab osut kel chokat chi oi bening chi hokan ut anaruta chalk mata uchin kli akwim kli kapeli chi malakwan chi klish komon ma kwa han li nakabano sa li hunhu chi kooperativas lina ilmang lina sikman han nak tento to sakong tento to okeng tento takil aruri choko chi roi bening kili takatsil rishchi chabil uchkomon analebhain han li kyochi kwang sa li kooperativas hongkong malak li akshe banu chak malak li kyoke chish banu kilana kwang malak li tokte banu akwe inka nakanaw charu li shtusubankin li angel hain rikineveb li kakomon li nake okenerikin aban nakatawro nak li shkialil akshe banu chiroep chak li kutan hain li kyoke chak chi numeg chiru li shaman li simpal rish hochal naru nakataw yukin li uchining hochal li tse hochal li kape naru tataw lat sa li nahek awil kwe likwan sa la kooperativa likwan sa la mulam likwan sa la nahek malak likwan sa la kalepash manak nakanaw nak nawalpay akwe li atin nawalpay li serak li naru nakoksi aban aruah ekwaye nakanaw li angel nakanaw karu kyo ko chishpanu kila nakwan malak karu kyo ke chishpanu kila sa komonil malak wak shka kultika aruah shepanu chak malak karu li tokte banu li silbal rish li hokeal li ru li akwim naru nakakut uchi shtaubal shokbal shmonbal chak malak shokbal malak shk angel ankilak kwe kwal angel ru sa shkyuam li kooperativas hongkong kwal angel ru chokere
la esli na que que olchis holominkil li junjun chi cooperativas banak na angelak cheru renak tik es común le cabresinkil li junchen atasalchi na lev jail maresh común li shtusupankil retalil li cabresinkil qipsa li junjun chi cooperativas aban ma kwaha an li kialil malak ma kwaka kwiha in li na panuman malak ma kwaka kwiha in akwili yoko jishka ushlangil li takakut uchirish chan ruto el na pal li na kwan li hunhun chi cooperativas la ish na kenau li ish kawre sinkil li kanjil bal li shi tinkil li ocho shnal li ish kebal li shkomon ma resh ni mobre sinkil na kemang sa akhan na ban akhil akwiru na tlatanaw karuta koksira malako kial kui makali esilal ha ina kui kim tatawa kui di chah kilal o ganak inkate ril nakyal hunch komon angel chiho kan teke ban rakshlo alho hun zaka lish chol lish banun kilik angel sali hun hun chi cooperativas utinka yal taka banu yal chiho kan mare yal sa humpat mala li takatakla li komon li makash na wom chirish li nale malas chirish li angel chaim tento taka chap choke kuila at nakat awok tsi kuila at nakat awok ut nakat angelang kape tento tsakal tanaw jishkunil li kyok jishkunil li e li na numsimang Les angelan kili akuim kain ajal mati ajal makape. Utku inka chon chocha kula at natama huli chah kilas manak anijik chah uta ka cholo malak anijik chah uta cholo blat kui inka zakal tau behru chishunili tentora tabanuma kokana ho holominel angel runa te shoken re ribali na leb kain. Ko kyal li naruta ka kutuchi ko li hetalil li nakakot sa kerikin nak nakuahunak li saj kolek nak nakuahunak li nimkesa li kalepal sa li solepal sa li kooperativa sa hunak li tenamit utlat nakakutuchi ko kyal malaharuwe bala kula narute kulak akwikin narute kulak sa la kochochnal re kos pala ki ken li sai chole yo kat chi shpanon ki la na kanau kharu be makwan la he makwan hun mai makwan obshka kal uta kiana ho ala komona po ya nam kha an an ra kok cha ku ho ala ku li sa chom ta banu chan ro na ta ka ore si an ku ho chan li shen ho chan li ke ho chan li kashlan ho chan li akach ho chan li am ut kwantik shkomon chishkunil li na oksimang reshmanun ki hunak li sa ich kolek o kanak kwe rikin li shkawasinkil kin chirish li uchinin li na panuman sa li hunhun chi cooperativas nak la at tanaw hotel nakakut uchi mala hotel naru nakataw sa hunton li kape sa hunton li tse tishkut chaku hotel akwe naru nakataw sa li hunkam aban magwa rana kana na kwan di aha kikin di ho el naruna katao li nakakut uche shkul pal shtau pal shok pal shik pal sa li hong kam kwan kakwi esilal di tishkut chakula at ho el akwi narun nakatao sa li hong mansan aban te silresho na kenao nak sa li hong hong chi cooperativas magwa kakwi hain shkial di akwim au bin ajal makape ajal matse nakkwan li retalila kwikin la at o chal rasli ta hayalimang li choke shishkut uchinkil te tau sali hun mansa ta kutsash ben li kwip ta kutsash ben li oship sali kaip sali op sali lahe mansan li kwan sa la cooperativa li choke shishkewa le cho la esh chishk angelankil li sa hun kutan shirao chak sa komonil shishoken chihunilesh lesh li asociados uta asociadas maria kwi li sa hil poyanam reshpanuke hun chabilk angel ut yoko chikulak anakwan reshtiki ankil shkialpal li rusilal li shkial li angel hain li rupelag mare shishtakwa chak mare shishlu mare shikuy chak li chakiel shikuy chak ekwe ek naban anakwan rikin lik angel
li yochak chishbanun kin li shebanu li yoke chishbanun kin malajlitoh tebanu shkomo li kaurecien jain ut shkomo nakwe li chabil esilal li nakulak se li junjun chikooperativa aban karuta akul mankulata nakwan yoke chikulak li komo nakwe kin malajse kulak ut matak tajayali malajtat chiksa li akwim kustak ere talak matak liru bar kwan la akwe ben yomaram matak aban aran Kutung aku nak balpa di nale. Kunak, mareng kasih cola ni cica bili aku ing. Kunak, mareng kasih span cica bili hunku cica angeli. Bar kuang ta anumak malah bar kuang di naspan ta hulti kok kujikere nak kuanak nak kuat di nacap ciri nale bakuaya nak bili aku ing. Napat ok kuang keru nara holi ta hunsha kalil holi ketom hola hunsha kalil lat li koyanam lat li asosiado lat la holominel kuang keru naspan teh hokan aku li hunku cica aku ing. Kui sajuan alil lat cak ecak ready keru naspan aku kui sajuan alil cak cola ni cakal cica bil cencala cakol li aku ing. Anak kuan, yo kach kebal retal, nak sa chapli hunton, nak sa chapli kuiton, nak sa chapli oshiton, malah li kuakipton sa li hunt am, utan yo chishkut u chingil chaku, ut elrah naru nakataw sa chishkunili na akher, sabar kui kuang li lok lah akwim. Arenta akutung anak kuan, ut hun li saich oleh, li tishk amjak sa li kooperativas, manak marenim li akhti us, Nikokat cik kaya lingkil. Awan karut cik tish kamcak aku kaya, naklah tak kau resi aku berikan di karut cik nakman. Maresh kali kanfele pal, maresh kali li komon li teoken kre chokok, maresh kali li komon li teoken kre chinang, maresh kali lah kili lok lah tuming li tak wah la atren ta numsi cik kunili kanfel marah tap an cik kunili kanfel di parkuang nas pasan akuan jalan cak di shock balis shock balis langkilis cinangkilis bos paliris di ampal kucik sali rotasional fede kobera renak ta numsi mang sali nak til tenamit sebar kui nasik li ruli katuim klawa li kuang kosa li kuang kucik kooperativas kui tek eretal toh nak tosh am di juntasali kanfel di joko cishbanu kil anakwan shkomon li kawresin aban kuyin kana kaban cishamil aran nakatawak kili makhilan sakal reru li tabanu mang teke lech ol jokeng malak na koybeni nak shik echak lech ol chi sakong cishbanu kil li lok lak anghel khaim ut kuyin kaus nakabanu takataw li jah kilan shban na mare takakia na ishkia li takoybeni ut inga tokulak malak tono me chi us Kuina konu me us aban maring ata ka kawresiqin chichabil ishk ali nakhir reri chinang ishk ali nakhir re shokbal li ruli akwim qak chinam bilchik li tuminga kwi re chishkunili karu li nakman kuita keretan nakh nakoshk am nak takapan manak nakink ata kapan li kanhe